0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O gbo ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo ka ti olugba. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orile ni. Agbala aye, ma dupa. Lowo mi ma jemu. Dupa. Awa baba mi. Dupa lowo eni to so e. Eni to pa emo bi eyin oju. Eni ti o je ko ti doku. Eni to fu e lanfani kan ti o fu elumi. Eni to po ele en to ye si. Eni to sanu fu e. Ti o je ko ti ku danu ni gbogbo bi to gbe ngbo mi patapata dupe lowo baba mi dupe lowo baba re o je ko ri ojo ta pe lojo agbara ti gbogbo eyan mo sojo Friday ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata o ma ti ri ojo agbara o ti ri ojo Friday ni gbogbo le to gbe ngbo mi ba mi dide ni bi to gbe wa bo si bi pepe ma fo soke ni igba me san toto bo ti fo soke to ndupe lowo enikan to sanu fu e eni ti o je ko ti ramaye baba mi tun fu e lori ofe lati ri 1706 1707 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata ni bi to gbe wa jajo hallelujah nla meso toto ogo meso ko fi dupe lowo baba mi baba re eni to fu e lanfani kan ti o fu e lomi ma wa gbagbe bo tin hallelujah meso togo meso emi na ni woli te ti mo Olare waju alagbeni JP anu ni moriba kini baba mi arugbo ojo ni kajo solaro ya mi ndi enu akoko re ja jo re ni aju emi kajo gbo to ni majem ni fun gbo kan to da di seminar ni to wuro o ya gbagba joko re sumo to si ka gbo to ni baba mi ni gbo kan to ntedi si mi na ni ti owuro o ya ja jo re ni aju emi iwe juanu ori kesan ese kini
2: bi o tin koja lo
1: bo tin koja lo
2: ori okunrin kan ti o foju lati igba ibi re wa
1: ori okunrin kan to foju lati igba ibi re wa
2: awon omo eyin re si bilere wi pe
1: awon omo eyin re bilere wi pe
2: oluko ni
1: oluko ni
2: tani dese
1: tani dese
2: okunrin yi ni
1: okunrin yi ni
2: tabi awon obi re
1: tabi awon obi re
2: ti a fi bi ni afoju
1: ta fi bi la foju
2: Jesu down
1: Jesu down
2: pe
1: pe
2: ki se nitori okunrin yi

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo jimo. Today is Friday. Thank God it's another Friday. Today is 17/07/2026. Ojo keta o de ni ogun ojo keta di logun osu elekeje odun 2027. Gbogbo eyan omo Olorun te fe ki emi mimo ninu anu re ko se weekend fun yin e dide nle bo se man se niyan Olorun mi ase be se man se niyan e o tun se yi o a o dupe gbogbo bi ti e ba we dide nle e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo baba mi ologun ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku Olorun to mi gbo kijikiji emi awon woli pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka opposite Wema Bank ti Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan bi gbogbo omo Olorun patapata loni weekend e didi eja lo dupe o tun ti mu weekend bayi o bi awada bi ere lati Monday titun dojo Friday. Oh, ema bwe wa dupe. Ati dadi ati mami akan jo kunle ni a ni dobale. Ama sofu kwe, o nikan lo to bo. Ato bo bi ori. O nipe kwe o go. Eji pota bi ko yege. O jo poke bi ko yege. O baton kwe si eru ni nu ojo. O baton kwe si ojo ni nu eru. Jesu ale wile she. Ah, a fe fe bori le feju keke. O kan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji oba dudu o na lo ba pupa ah e ma bo e jo sami ami kini ami eyonu si olara e gbe ori soke engineer ka mo te bi se ndun ka si mo mi e kunle mo mi e kunle daddy se e ti de bi pepe.

0: si Samuel ni mo lo lekan yen to pe ni anu eleyi te ngbe ni kabiyesi latenu anti mi to pe arabi agbo Jesu onibere James Adesina alalejo awon alejo wa ma fun won lanfani kan ba mi fi oro jo mi to oro pelu won laaro e sugbon ko to de pe won gba won alejo wole e je ko onibere James Adesina kokoko ki gbogbo awara le na e ka ro baba
1: e karo ara tokun mu ki gbogbo eyin ara ile te le salai ma gbo wa ni gbogbo gba ta ba ti wa si ori afefe James Adesina doctor engineer professor ori eto ona abayo Dion service you
0: e se o na le ti gbo yan ki se ayo oni be James Adesina gogan na ni a se eto na lana te si ri pe won tura katan lori eto lana gan fun wa lori gbogbo awon ti o se pataki lati mo sugbon alawon alejo nile agodo laaro yi afẹ oni ohun pataki ti won ni gbogbo omo Nigeria nilo lati gbo ta gbodo se to ma di ola dowo fun wa e mo pe lori eto yi a kan le gbeyan wa la se ri pe awa gan ti se awon iwadi lori awon ti won se to si je pe o je niu bi a se lebo eje yin yeba fun ni mero James Adesina ki won foro jo mi to roro pelu awon alejo wa laarin iseju aya an pada bo MC Rao lo ko mi agbalagba omode tin pe be babe lo ko e ku kale

ba se n tesiwaju leyoko kan ejeji ta nyo na mo wa fun yin ta nbe sin leti gbogbo awon ona abayo awon to ma se pataki fun irin ajo aye wa ole pe gbogbo ti won ti ba wa so lata aro na lo wo eti wa eja gbegbe se ka tele beyin o ba le se eje ka awon omo yin lo se iran meta o gbodo to si ina kan gbodo to si gan lasiko ta wa e de bi pe iran meje o wa to si kayode fashola lele bi pepe yen ba jokuta omi ni ofisu

Eka won onise aladani ti Northeast won ni won ti gbe oriyin fun are Bola Ahmed Tinubu latari bi are se ni awon fi owo toto billion lona ejen so pe 80 billion naira ki ma lo tabon yoruba won ni 80 billion naira won na ni are Bola Ahmed Tinubu ti ni awon fi le o lati fi se atileyin ele fun awon ti ile ise won ti o ba agbara ya shobo mi yale lo ele ti won ni won lo kan lowo na lati fi se gbogbo on toto atun to ye ki oro aje won ko le tubo ru gogo soke si gege bi won se salaye won ni o ise takun takun o na ni are se yo tori pe asiko yi asiko ojo omi yale agbara ya shobu to si ti ba opolopo awon ile ise je ni apa northeast lohun nibe gogo ni won ti wa salaye ti won gbori yin fun are wi pe owo na o je ohun iwuri o ti are gbele fun awon lati fi se atileyin be na ni won ni eni to je oga agba fun ile ise kan ti won pe ni hydroelectric power production producing ile ti won ni oporuko re ni Abubakar Yawa ona oni on lo salaye oro hun be na ni o si fi oju sunukun wo igbese ti are gbe na pe lati le gbogun ti agbara yale omi ya shobu ile ti o nwaye ni awon ipinle hun lawon agbegbe ati ipinle to sumo apa beun nibe gogan ni won ti wa soro ipe awon gbereyin fun are Bola Ahmed Tinubu latari owo na ele ti are ti won ni awon gbele fun won lati fi se atileyin fun won 80 billion naira oni are gbele lati fi se idojuko si omi yale agbara ya shobu iyen na wa ni we royin punch laaro toni won ni are Bola Ahmed Tinubu baba ti fi iwe eri igbakeji won Kashim Shettima won ti gbe sile o ipe eni ti o ba mi jade gege bi igbakeji mi lodun 2027 on na leleyi gege bi wero yin punch bo se salaye won ni are Bola Ahmed Tinubu on na ni won gbe iwe eri na kale nibi ti won ti ni won gbe kale ni ile state house iyen ile ise are ile to wa ni ilu Abuja gege bi won se wa tesiwaju won ninu foran video na ele ti won fi sita loju opo era ilujara state house ohun gangan nibe na ni won ti ni Shettima o ohun gangan lo ran lo je wi pe yo je amugbalegbe gege bi igbakeji are iyen ninu eto di gbogbogbo to nbo fun todun 2027 won ni ayeye yi ti dunu na ni awon omo egbe oselu APC ati gbogbo awon ti won je omo ajade dupo ninu egbe oselu APC fun awon ipo kankan na ni won ko fun awon ajo INEC wipe oruko won re o awon ti won yo jade igbakeji are na ti o je igbakeji are lodun 2027 fun sa keji ohun na si ni Kashim Shettima oko ilekun orisirisi awon kankan ni won ko sibe laaro toni le ba fe nowo gan te si fe seri e ba ninu we royin punch laaro toni

0: Hallelujah. Ah, I do a God of covenant. I do me taloni. I do a lagu me son aroi. I do me son ale. I show me ale. I go any bati go me ba ine kuma bon soru. I cook ba do a lagu me son. Si a go me wa. I to wa ba do a lagu me jila. Si a go me tau. Yen ba do a ifun. Loru ko Jesu. A fe fe a nuti ane koma fe si oma. Ulu wa dakpada. Ba uri kari ba shayda. E ni kani ulu anan misi. A fe fe a anu. A fe fe ujurele. A fe fe yon la uwa. Ti ota ane koma fe si oma. Ni uru ko Jesu. Oluwa dakpada emi mo dakpada oluwa dakpada afefe anu afefe ranlowo ti aye ni ko gbodo fe si omo ni oruko Jesu oluwa dakpada oluwa dakpada gbogbo rere to ti lo ninu aye re loruko Jesu oluwa dakpada gbogbo rere ti ota ti mu kuro owo anu ti ota ti mu kuro ninu rin ajure ninu ise re ni oruko Jesu owo yen pada owo anu pada owo anu pada owo anu pada owo anu pada owo anu pada owo anu ti ota ti mu ku nu aye loruko Jesu owo ojurere owo iranlowo owo aseron owo itura loruko Jesu oluwa dapada adua mo je mo tesiwaju loruko Jesu mo je mo lana fun loruko Jesu mo je mo tun aye re se loruko Jesu mo je mo ra opada mo je mo ra ogbo re pada mo je mo ra ogbo re pada mo je mo ra ogbo re pada bi o tin gbo mi mo je mo tun irin ajo e se mo je mo tun ona e se mo je mo gbe oro loruko Jesu mo je mo gbe odide lotun loruko Jesu mo je mo bi aye re dide lotun ni oruko Jesu mo je mo lana fun olotun ni oruko Jesu ma je mo lana fun olotun ni oruko Jesu mo je mo lana fun olotun ni oruko Jesu mo je mo lana fun olotun ni oruko Jesu gbogbo ilekun to ti mo iserere ma luyo mo iranlowo mo ibukun re loruko Jesu ma je mo si ma je mo si ma je mo si ma je mo si ma je mo si ma je mo si ma je mo si a wa nu adua mo je mo gbogbo bi ti oke wa ni waju re to fi rona lo loruko Jesu mo je mo gbe mi gbogbo bi ti oke wa niwaju e ti ri o fi wa okan loruko Jesu mo je mo gbe mi irin ajo re lojutu ni oruko Jesu irin ajo re lojutu ni oruko Jesu aye re nituma ni oruko Jesu ona re la ni oruko Jesu aseun rere aseun titun ase igbedide ase iranlowo ase anu mo pe sinu aye re ni oruko Jesu mo pe sinu aye re aseun rere aseun titun ase iranlowo o gbonu aye re adua re gba Jesu oluwa wa ami egbo ile gbogbo eyan adua agbo mesan laaro lori ero alatagba agbo mesan sa agbo mewa to ba di ni ale agbo mesan sa agbo mewa akoko gbadua isoro wa be la agbo mejila to ba n gbo mi lori ero asoro mo gbesi bayi gbe bibeli e ko mo bon soro bi adua e ba je pari ohun ta fe fi gbadua loni na ni pe ki aye mo se gbara mi damo wa so ni gba 101 enikan ni iwe ti mo fi n gbadua yen ati gbadua se lana tozin wa to da kini yen pada sori e edidi ni o enikan ni sise woli wa ise woli wa samu te fi gbadua loni o na ni psalm 30 lo fi gbadua loni wa to wa ka psalm 34 lori iwe to koruko re si to ba le wo so white ko wo to ba n bo so na to ba le wo ko wo e mo gbara mi damo yo ba so wi pe enu eni bayi la fi ko meje ohun to ba ti fe iwo na o de soro le lori mama mi kan soro kan gba kan iran so olon ni won ni opo wa la kunu idi ni yen to fi je pe awon ti o ye ka wulo fun ninu emi la wulo fun awon ti o ye ko dari wa lo n dari wa elomi o to ba tese re tunu emi sugbon tori pe o kunu o madua gba o loye to ninu olorun a da ori bari bo a mo so iran odi fun e irin ajore o de ni nituma let me tell something it is time for you to pray it is time for you to shout it is time to claim your provision back akoko lati gba orere gbogbo ti ti gba lowo re akoko lati gba pada wo no ma fenu ara re so wi pe e mo gbara mi damo e da ogbo mi pada fun mi ah inu mi o dun tin ba ri onu isoru lale tori pe owo olorun yo kan tori pe anu olorun yo farahan tori pe ileri olorun yo se tori pe ara yo tu o tori pe mo je mo oluwa yo sise tori pe owo olorun yo mo jana tori pe gbogbo n to ta koko ninu aye re ni olorun yo tu tori pe gbogbo oke ni olorun yo so dile tori pe gbogbo ijoba amunisin ni olorun yo dana sun so bo se njo emi ladua laaro ilaago mesan aro yin gbogbo ipa ati agba to so pe o ni lo ninu olorun yo ma jun iwo na pariwo nbi to wa igbawo 101 ni ko so e mo gbara mi damo e mo gbara mi damo e mo gbara mi damo won ki gbare eyan da kaye eyan nituma won ki gbare eyan da ki rin aje eyan tesi waju won ki gbare eyan da ke eyan lowo lowo won ki gbare eyan da ke eyan sere laye eni ti won ba ti gbare da won ti sodoku iwo na pariwo mo won pe e mo gbara me damo Isaiah 62 verse 8 e ja gbon to so yes
1: oluwa ti fi apa otun re
0: oluwa ti fi apa otun re
1: ati apa agbara re
0: bura ati apa agbara re bura
1: looto
0: looto
1: emi ki yo fi
0: oke onje oluwa so fun mi wi pe ki so fun oloni pe ohun oni fi oka re iyen ni asiki re iyen ni ogbo re oni wulo fun ota mo iwo lo ni nkan re ba ori kari ba saida iwo lo logo yen iwo lo niran yen iwo lo ni aseyori yen iwo lo ni aluyo yen iwo lo ni ranlowo yen iwo lo ni igbedide yen won gbodo be dumo iwo lo ni ogun ogbodo ja omo egun ogbodo ja omo orodi ogbodo di olowo mo mo je mu kuku kankan ogbodo sise tako irin ajo re mo gbogbo nto nda wole won lo gbodo ma yori sere oya ka tan mo ngo yes
1: be ni awon ma ajeji
0: ki be ni awon ma doji won ne mu oti wa ile mo ele to ti sise fun what is belong to you belong to you not belong to another people anymore iwo lo ni nkan re ah e ja gbadua mun reti e ko join me online lago mesan aro ago mesan le ni isoru tabi ko mo bo ni church ja jo seki owo olorun ni akoko eto ni agbara yi akoko ise iyanu ni akoko igbedide ni akoko iranlowo ni wa mo gbadua e mo gbara mi damo e mo gbara mi damo eyin okukun eyin ota eyin ti mo ro pe fe mi sugbon te fe mi e mo gbara mi damo mo so be e mo gbara mi damo oluwa mo yonda ara mi felomi mo olorun mo yonda ogbo mi felomi mo mi o gba mi o gba mo mi o gba mo mi o gba mo gbogbo eni to fi mi seru to nje ro mi o gba mo loruko jesu wa mo believe and prayer ni wa mo lo ninu emi loruko jesu nibo ni o di omo nibo ni o fi opamo si ibo ni won ti ni lu o ibo ni ti mu ose o ya mo tura re le won so pe mo tura mi le gbogbo bi o de mi mo gbogbo bi o ti nlo mi inu gbo ti mo wa inu agidi ti mo wa ibi o ti fi mi fole ibi o ti ran ayan mo mi nise loruko jesu mi o gba mo mi o gba mo mi o gba mo mi o gba mo do mi nira ninu igbeku tan ti mu mi se mo do mi nira ninu igbeku ti won ti nlo ayan mo mi mo do mi nira ninu igbeku ti won ti nlo iseda mi mo do mi nira loruko jesu mo do mi nira mo bo mo bo mo bo mo bo mo bo mo bo ninu igbeku ninu gbogbo igbeku ti mo wa ninu gbogbo ide ti mo wa taye ti mu mi se ti ota ti de mi mole ti okoko ti de mi mole loruko jesu mo bo mo bo mo bo mo bo mo bo wo bo se ngbadua ninu igbeku ninu ide loko eru ta fi mi pamo si loruko jesu mo do mi nira mo do mi nira mo do mi nira mo do mi nira mo do mi nira mo do mi nira mo do mi nira ogo mi emi ni ki ma lo asiki mi emi ni ki ma lo iran mi emi ni ki ma lo kadara mi emi ni ki ma lo loruko jesu mi o seru mo o pariwo loruko jesu e mo fi mi seru ninu okoko mo loruko jesu e mo mu mi se mo loruko jesu e mo da mi duro mo loruko jesu e mo de mi lona mo loruko jesu e mo jare mi gba mo loruko jesu e mo fogo mi fomo yin mo e mo fogo mi foko yin mo eni to gbogbo mi fomo re mo gbogbo mi pada eni gbogbo mi foko re mo gbogbo mi pada eni to nlogo mi fura re mo gba ogbo mi lowo re gbogbo eyin te nlogo aye mi gbogbo eyin te nlo kadara mi mo gba lowo yin pada jesu oluwa mo so tase tase ni oruko jesu gbogbo eni to nlogo re o ya gba ogbo re lowo e o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba loruko jesu mo ran oro agbara si o mo ran oro ase si o loruko jesu gbogbo eni to nlogo re eni to nlo iran re to nlo ayan mo re to nlo asiki re to ngbara re da o ya gba pada lowo e o ya gba pada ninu igbeko to wa ta tin fi oseru oluwa tu osile oluwa tu osile oluwa tu osile oluwa tu osile bi ominira bi ominira bi ominira bi ominira bi ominira bi ominira o ya bo aye ebo aye ebo omo ebo oko ebo yawo ebo ise ebo aye ebo aye ebo aye ebo gbogbo en tejo ntaja ni sorandi kan na to je pe asiki ti e lo nlo loruko jesu o ya mo gbo lowo re mo bo lowo re agbara tan fi nlo irawo re tan fi nlo asiki re tan fi nlo kadara re ko ma doku ko ma doku gbogbo agbara tan fi ngbara re da ko doku jesu oluwa wa amen gbo mi dada olufe mo joko le la ko yi 21 days ma ni agbara mo ra data sori phone mo gbo mi ni gbogbo igba listen ago mesan aro to ba ngbo mi laaro ago mesan le isooru fun gbogbo eniyan patapata lale won na won prayer niyan wa ri woli oro ase a jade si o owo olorun okan irin ajo yo de tesiwaju bakan na sunday eh sunday oso e ma ni agbara lo ani e beere agbara lo ani e beere ase lo ani e beere owo mi mo fe da nkan kan pada ti aye ti gba na agbara ati ase ni aro sunday ago mejo lati bere si ago mejila gbo mi iso

0: Sokola alakuko egbe okada Adetola ro church baba de soye to wa niwaju oluro yo dara fun won loruko Jesu iran re se ogbo re yo iran re se ogbo re yo aye tesi waju aye re ora koro mo o seru mo o jiya mo o seru mo o jiya mo o seru mo o jiya mo oruko Jesu adua re ti gba gbogbo agbara ademimole soju kan to lo ni lo ko jona ale ti pale aye re ko jona ale ti okokun pale iseda re ko jona ale ti awon aje pale oko jona ale ti okokun pale oko jona ko do minera Jesu Oluwa wa amen number yi me so po safe e gbogbo en te wa lori WhatsApp e ma send prayer request si wa lori WhatsApp number na ni ile pe mi suri e ta ba ti pari ki n gbadua fun 08065 60 97 02 08065 60 97 02 08065 60 97 02 ohun ti mo gbọ ni pe ogun ti se fun o ibe ti ja ogun ti se ibe ja ogun re se ibe re ja idiwo fi ole lati akoko ilo o tori idiwo mo ninu adua mo jemu ti mo mo gba lododun yi mo gbadua fun mo jemu lana fun mo jemu ran lowo mo jemu mu oja na gbogbo n to fa gbara kaka se o ya gba ase ron lori e gbogbo ose fun Jesu Oluwa wa amen ni agbara Olorun je ka pade ni so ni ojo Friday laarin ago 12 si ago 3 oru ninu adua God of Covenant Oluwa so fun mi wi pe gbogbo oru to wa ninu ipade God of Covenant ni ki awon eyan fi wa ninu auditorium yen ki se mo suru fun won mo mi se suru ojo Friday toro ma ri owo Olorun amen
1: oruko Jesu mama to bi e
2: Olorun majemu 2026 God of Covenant 2026 ni pade adura ti awe olododun olojo mokanlelogun lori ayelujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da majemu fe ki won na wa akoko lati rapo mo ipade adura yi buluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye majemu re bere lati Wednesday July 15 to Wednesday August 5 2026 won na ma darapo mo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se olojo mokanlelogun yi darapo mo baba adura wuli Michael Adefisoye lago mesun wuro 9 ati ago mesan ale 9 pm lori Facebook pelu Prophet Adefisoye baba adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun Oluwa n fi pade adura isilekun ire iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe baba adura Prophet Michael Adefisoye 003-462-8479 003-462-8479 majamu ti Oluwa ba o da lodun yi ni pe iku ni pa o si se rere.